0: na hindi ang ulo may oy-oy rato. Para kukurot doon rin yung mala. Chit-chit na. Marka perwala.
1: Drifting Clouds here on Triple J, also ripped in